Inanga keko, keka ke nanga keko, nanga keko, nanga keko, nanga keko, keka ke nanga. Mabiga na mambewo, kumakanya mabiga na mambewo, mabiga na mambewo, mabiga na mambewo, mabiga na mambewo, kumakanya. Gakonga kombela kya muguma yanga kombela kya muguma gakonga kombela kya muguma gakonga kombela kya muguma gakonga kombela kya muguma gakonga kombela kya muguma ye kongalenga katena luba ye kongalenga katena luba katena luba ye kongalenga katena luba ye kongalenga katena luba ye kongalenga katena luba ye kongalenga okyo gombari ye yesu so gokya yesu so gokyo gombari ye yesu so gokyo gombari ye yesu so gokyo gombari ye yesu so gokya Mwanga antwa mwanga mwanga antwa mwanga mwanga antwa mwanga